nothing na. Na na na na nothing na. Gintrik na ta ting, nothing na. Tak tak, di tak, di